0: ni ya. O rights ni na mo paye no. Fa mo mo je first no. En hyehye kakra wo ho.
1: Yeah, the Twisco all in one for frona ba. Coco, milk, ni esi chire wo.